sona ku membeleta na tefatu ora kina rika e rato arita di mai ena kenda I tutuku o kenda na tu mai ena ve indui ene anu mai na wasa pacifica nyo te aya dana ronga daine sona community news ena ronongo ko New Zealand Wambauta in the Kilani in the Vana Ulutiko and Yongo and a Vindindi, or Lexartigo Mining on in Vindindi, Ateroni Slandi, the Vana Ulutiko and Kina, and Dingi Taki, Rana Velio Takibo Nimatin too. Liu Sarana Vipatibo, the end of Sarai the Tigona Dandra, Gisangamo Wakare the Induana Volatu, Renu Likana, and Savadabatuna Sanoia. Totoyan, the Nongal Sarki Viti, and the Rongo the Sona Tutuku, Mina Nonda Vunolomani Viti. Wambauta and the Sarongoda no Rongole, Timini Viti, Wakina in New Zealand, no Rongole, Vakiki in Commonwealth Games, Ronald Dolores of Lukono, by the Rima Glasgow, Scotland, Itania. Bondo Toganamone Lewa, the Porturanga, Combulo Marawa, Elena Tisu, and Dover Nangone Lewa, Kando, Waitavi, Luta Taltingana Viti Council. Wani rabiliu taituna irna tamba rubungonelewa kito tuani tundaku kira kito waka wakeiranga na waka sala na sona kavaya o kito na matua kito na tauya utaka mai na isosongo na chulo na Fiji luveviti tauya we na wala hani rosa buluka diona imbaki saotsa wala intolso bulu ya intora bivi sa wakoya ngole tiko watakeina timini viti Angole kiviti, dingi tayo koe mengito watake irana ngone lewa yana basketball yana 3x3. Na yadana ko mbulo marawa elena tuisue, nongu ngone lewa, ka uzabutu maina katuranga siwa, no katuranga kovuna maitaviuni o kovu. Yana wano ninona vasu. Na ratu e mole mai na kaseleka kandavu. Rua vita la notiko erto saiado ini Dubai. Ka erto nale vida na yawe ke ani sembra na tong biumbiu. Erto mole sareani ki Glasgow, Scotland. Mai pavonuena viva edorkina na both games ronando. So talena community news nga o nanuma mo ba rita kani na katin kalima niyo kasi taro nandol sa vulka. Abay doriti ko indua na Pan Pacific Family Picnic Day. Doriti ko na Ramaross Center, Queen Elizabeth Park, Kapiti Coast. Nimbeka na kilabinaka, tigo na vivama ki Parparomo, wate ki Paikokariki, dambe toka maindakuna. Na wala kaya ni Mataso na South Raumati. Sa sureti maningoleani, tehebu na tine na mataka, sarnava na yakavi. Na wasa tiwikina na sulangin toka iti ko costly na nanda mata ni palimendi horofenu otaki kapiti. Tehebu tiko na dola na katumba na tini, pasmelebu ke na wosa non roer na sureti mai, Tebi da toka na bosa na tikabuti ko may na tinikan dua ki bima man tinikan rua. Ni oti nga oya sangge da ka na pasi nga libu. E tiko na mong gita, na mong kalele. Oto tu ya ni me lay da nga da langa siyere tu nga. Na siya na bata susua, langa siyere sar nga. So e vi bondo ya na tram. Biyuti ko ya na flyer. Na kene saw, sananga mo saw mo na mong tikite mo lako ya na tram. Kabundo sombu ki Raumati South na beach. Asawa e toka ni the wiri da kitalima. Kuta yambe